Yana, ke Caspian your vest to tsa makaka, ya u kwela ka dipuo tsa gagwe tseleng gore di makaka. Ya ore uri dilala makaka mo studio na kana ke studio sa makaka. Antsa itse sentle gore ga se studio sa makaka mo retsi go tla siama. Ke rena ore ke mokate, re ke mokate mo simaneo. Ya fela ne ke itse gore go diragalang ke itsentse mo maragarageng. Tintse ba maragarageng a ya fantasia what bike o itse a no tsante ba gore wa ikentsa o tla sia re bona mo mo tsama khompieno gore a gona le dikhang tseno gore re tsante ba gore re ra di share bana ya ya no commissioner se sibaloi o fetse gore o latofaletsa

amahlomba thola usizi neyinzebezi bagcwele ngawe kodwa akufuni uwini.

Masa mbona ngathi kuvaliwe bulani madoda. Ngifuna ngize ngicele msamo unikele ngomzimba wetempela ngeke magogo. Yoyani bo, aya ngeke kulungwe, aya ngeke ngifume ngami. Masa mbona ngathi kuvaliwe bulani madoda. Ngifuna ngize ngicele msamo unikele ngomzimba wetempela ngeke bogogo. Iyalangame. Fulani, fulani.